ne man bama ñewé kër yaay bama ñewé kër baay bama ñewé kër maam fekk la ngay waaj waaj.